0: Wala siya. Balita na ni Bobo, siya tanong wakaray.
1: Iyo ko. Ito mo.
0: Pwede naman.
1: Iyo na. Iyo ko. Iyo ko. Iyo ko. Oo. Alam. So ano ba? Turo ang Bobo. Turo ang naman sa dito.
0: Ayan, butang buwan po niyo dito. Yan biberit ko man yan nagagayala. Yan na balang saot. Sipat wang nagirin, nagagayala. Sa inggit, tukuan ba o mabungabayo na? Aje, isi man yan guwar niya o ito?
2: Eto! Ano ba niya? Sa kasal ka niro ko na, ibarang ka niro ko na mo? Wala! Wala!